unok, kayo si tinya at ikutan na ato ni manang nalok. Itpagsaon itkalaw mat, tautong ito tayo niya masukat tato. Nanilang mga at ukak ka ng napok, manang nalok. Kuya na may kasayong

tamagama, musa nulianga, musa takatumak timme kumme nulianga kaya nalawak sa mga mao, ane, ane may kaya guktawa yung man, inyang net, ukaw tilak sa mga, abo nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga abo nga nga nga nga nga nga nga unali at sampai ko ilo ko tingin itangan abunga ay nga na kayo lang namatay na mang diyo kataw chao tingin na kami tayman na italok si mabut umiyakto atakan na kaksak si malak tilugo ay kakong mo ukwa kasip tahto ko do akun ni nga ko sugo pa yung karo amman akun ni doa kapi akun iti ni nga ko sugo duksao kami maanik kinya imiksingangan ni taman na ikako ang mataman na maunga tukatoy ng akso ni kinya imiksingangan ko taman na ilaw ksimayok tamakay ko tuminimalitoy ng inakso ni nalo ng ito daw nang kaya kami sukasangin na mili imapula bali at sutit sukat wala usung matumiyak ko tayo man na ilaw kumayo ka doa kisiyani usiluan niya rung mo tayo man na ilaw kumayo ka niya tayo niya na skupi amma tayo ka ni hakimalang mat at kadunali man takanangan unu sila katang man at ubiyalik sa nga lukting uliw kataulun ni tapong ano yung mga mata tayo man na ilok si mayok tayo man ilik ang mata man na nagkakaba ka tayo man taka na ni asyano karawak so nilo taka na nga ako daw tingin tikita akong iningin ni ima padliyato yung nangan na aktuwa daw man tayo na aw daw siya kajigil ako sa madangan. Takamani, pinakotukay na tumunil ako sa managatong. Pigun na mingin ni kisya ni. Hakigun na kasi niya kami, kingumong nga, kingupya nga ako sa tamaw nga, atok pa siya uwinin ako. Miksaw na kado ako sa ting. Ika kong musayin niya. Ika na nga, kawin yung magamit yung kingumong nga. Kakit yun ni aswila ka at siya at siya aktualo lang na kami taban na sibo ni nga usiloan niya ang mun tayo man na alik si medyo kayo yung mga kami taka na nakakta si matiya rila ako si medyo karawa pauting ito na yun itang mga rila ako si mga mating taka nung nga kutangan luni tayo man na rila ako si mabuk tayo ma tayo may ligalang nga. Tako na si Kautingin. O Kautinga. Ako ang isyo umat. Tayo may akak sa mga akting nago. Tayo may nailawak sa matiyatot. Umiyalik na kata si Manig. Tayo may atiyang. Aki siya mga leksyon ni Takanunga. Maungalin nyo naman. Tikin na suwatuin na. Tuyilawak sa mayroong man. Upin na kanin. Uy man ang mawalik. Kasak siya na kami umiyalik na nga. Tayo man na ito lang si Mabok. Tayo man. Tampanay lang man. Ulo ni Pingasunik. Anigok si Malang man. Taka na ni tayo may ligay na ito ni. Tako si nga ako tingin. Pilak na ulit sa rilo. Hanga na ito umiyan. Tama ko may makailu sa atin na ulumiyak sa nga ilagila ulo ni. Kaya yung matiyak po tayo may sa atin sa chumuna. Umiyak sa karuwa nga. Dahil kanila ako sa makaruwa ng man. Tama ko may akasay. Lagat itaw na tsurilo. Tayman na ilaw ako sa matakpo. Tama tapiyo siya kailaw ako sa mga nga. Inukam ni nga ni. Tayo may ilaw kasi mani nga unikakaba ka sibuli nga sibuli sibuli ito ko sibuli

0: e pasha tu shop big look the sera alupa kal donat to to dugo ta nangi kangu vo kritik edition ne de mo amar o ka khati gi yogu nak so ma ta shumu ma de ta ka ru ak to vol de ne ak to ru ilin ne bi te kni kwak tam ne tu shop tu shadow in kusyu inoti tu apas to ro nga pina shwa shu ro to mi tanna ekane khati gi yebu mary powder o khati un nak si do magu tu kisi gi ak tu ni tanna khani tu ni an nga nu ta nga yu ri ni ap bi i tu mo sa vi na la ken ro da bu
1: pina sa ro su i lo an i li ni an le ren ek nu na vi mi pi ma ri ut ti ma ta ha up pat kho ak ta mi nu na li nga Pelega yo yo api atu te halamata ta kuninga khovesu te khatelut ta na sana yo larninga ni ta na ilinia vitsak isimaksak pik la yoso ta na nginerpaang mata va ne ilinia nalerin anginerpaang utsunilungalo ta na nutaang utsunilo ini kharunnalartuq 258 ilinniartini mikinerpaamit taavunga innaugalalertunut ikillutit oqaqatigilangagakku Nunaling to Hort the Miss Alupa, Anga Yokar Yoyok, Katavik Ilisam Nilrinikunut, Ulla Kusera.
2: Ulla could.
1: Tungaso Pigit.
2: I could make.
1: Sarah, the man Nanatang Utsam at Kuvian Aksunil, Sarumin Aksunilu, Daco Elise Ilinerti, Anga Yokar Yoyulu, Elise Yilu, Tatsuminga, Akunutakimata. Dan le kaupat kanuiling ang naming ane nuna lini o kausari unakyo.
2: Kaupat nuna mi sana yao na tanga nu chula mi pigelo yugo lokti lugo nuna le yao ning nuna tsanga dahilin niya view kaupat ukoy sila tugo buhake yakluta tatsuminga inilalik tanga nik Olak tut puak kaya hatalutik uvanga katibik ilisak nilere ng mga ngayok hang uvama amalo katibik ilisak nilere nikmi papat siyi director general layaw suhari akiliutak nunamitigumek nunaw loatok taw ningan

0: tane kıkık teni sürüyümü kildişini anlıyoyu. Pirigisi malıkku takku takkununa inunnu pivi kaktigunnallugi kimminginni pirusseynammu. Ammaru takkua atuinnautittikattarivu pikkusittinni attuayuni pirigiyariyuvattuni suurlu tamanna kimmiit sukkani kisoutinirivattani 2020-2027 munu. Tan ekkaneya kutigiyavu Mary Powder ukakati kaunnaksida umma kikittani inui katujik giingi yangata angiyukkanga uraayu akisu kanutuutammanga taakkua pirigaya kattaktani tamanna naarakennilavlavu.
1: Nakillisiniarni uroqsimajuk taikani 2010 pillugu pilagiilaqsimajuk kakillisiniarlaqsimajuit James Illuleqti Jonishi Akumalik ammalu Madeline Redfern nunalinniortillugaulajiakka kingaarnun tamatsumanga apersuqertullugu himmiijartaulooqtuvinerni inunni
2: tamakkua Piligayagayaukhattarsimanikuit Nunavut Quest dekkua qimutsiqattartukiina uyangit 2020 mipigiangautiqarsuti isulivitsaqammata 2027 mut tamanna qallivalliayupaaluummat sukattumik qanuilinganiarsimaningani taana atuuttikijaukkanernerpavvalunniit killisiniartikkuut asianni nutaami nuititsilaarpa tamanna pitsutikillugu
1: Takkoa kiinaudelle tyksilaakuttikilla oksimakattiku akkaikunno hatsinnon pangaggupsinimle rahattelaukattiku inattitu takkoa sukulasautijuit simutsiit teemme maannamuut 100,000 tuni hattakattiku akkaikuttamaat tuoteikani 2020 mi piiaksiku tanna katimmajiuni aktunun hanuiligiakuttautsainaamaju kiinaudu haksipta suli tamatsimunga himmilikini muungajunik Teikkoa kiinnaudei tikuloksimajavu gavammatu hakkunni aadi hatikirsipta tabbangan sila 25 nimeilingagia hakti sila kutinni illuliuktikku haitsioksimammata tabbuna aadi hatikirsipta taakkoa gavammalikirikku la gavammakijaudui gavammatu hakkunni hannu kiinnaudeni pikunnakmangata taanna kajusini hatsiakanne hunaumat atuktauvalliangina tuinnaksimilu pangaggupsinium neraqpattavut taanna atsukuptikikkanernerqavu kiinnaudeni naukku alakkaikannerunnaniarmangata taanna kajusikumnarullugu taimma taikkua katimmajiuniartivit aqqaagunu tallimanu aaqqitsimajumi pilirivalliammata neilauhunatsianiartu taikkunga imailingakumajugulakutiuniartunnga katimmajinut kajustitaulareallinni
2: tamanna teemailingatillugu nunalinni taakkununga qaujigiaqatsi upalunit nutaanguqeortu tauniarsimaninga pitaqatuaqqaat qanuilinganiartuni parnautitsani piqaqqisi
1: taakkua aaqqit palliatunnermata ila pilgiaqivalliasimajavut himutsinermuungajuit pangaggupsinermut tamakkualu katimmajingi nillixattarsutik imailiuqiaqarpugu aadi xatigipatsuti taakkua nunalinniittuit pilgi xatigiisiaqattamata taana pangaggupsiniuru kajusitsiaqunnarulluku katimmajingillu taikkua ilangitaikani ilaulirtu akuniarjuk tamanna pigialaqsimammani ia tukisivikitsiaqumajavut qanuq aaqqigiakkanniutinik amma summan kajusilaqiaqmanga taanna uhausiqilaumigattigu ila livail uqalimatsunun taakkua himmiit qalauqtui innauniqsaulauqtuit pigiaqpallialattilluta ammalu taakkua makkuttuuniqsait himmixaqniqsaulartuit appaani xutsittumi nunalinni tamanna qikirtaalulimaamut atuquminaqtiugualua ikajoqtuutikikkanerniatattinni tamakkua ximutsixatsia xuuxattigu nunaliit tamanna ximmixaqniujuq aulajutaulooqsimatillugu uvatsiaġu inunnu
2: tamakkua nunavummi atortauqattarsimanigi taanna pangaggutsiniq uqausiqiqataaravigu suli teemaatsainnaaq unikkaanginni kiinaujai qanu atortausimanigini unikkaaviuqattaqqisiaqaagutuma uvvalunniit qanu tamanna aulaniga qanuittuva
1: Tak ko kina ye o ho se ke che ha me ke ti ga ma to hak kun ma kun ma ta ga ma ko at hak tak te bu la guti unika le a se ma ye ta ku ga ga ha me ma ta ta ma kun ma ki na ye na tu na ti che la kun ta ma na je ha ti ge ya bu ni ma na mu nu te me ling ai na te bu ta ma ko ki na ye ta tok ta che ma ya pa ta pi un sa un ma se bu ni che ti ni a tu che la tu la guti ni ta ku che la ga ha ta ta ma na u ba ti na pi ma ge man hano kina ya aura ne sima yangin tuni ya hatta tilka aga ma to hakuno aula je tigin ya satin ni tamakuno ma ta kugo ma jatin ni inu inu singin ni inu sege la tangin ni lo ala ka ma ti che kan ni tigin ya satin ni ta kuno ma kingo ba tin no tamani hikertaru mi
2: dana nui tau loang wala simaninga pichu tigi ya lo ni te ko a khimmi ya tau lo sima ju sibul le pang lo sima ju khimmi khakti lo sima ju ta ko taman na pichu tigi lu gu nui tau lo simaninga ne unika unna khe kisu vakyang e taman na unika tau sima ju me ki na ya khakti ti ju lo tu ma tu lo tu mo kan unika sima ju me so khui sipit ta ku nangan
1: Tak kuat kita kasih macam mata tak kuat harus sakta untuk kita log tweet oh kak kau mata kuat kilisil ni aktif kita kasih macam tu ilu log tiket aku malik ama Redfern kita kasih kasih macam ni alat kau log kasih mata karena saya mahati kita kan ni nak mahu macam ni alat kau kan ni nak mengata tak kuat top tahu cuti unik kali aku jauh log tu bini kilisil ni aktif lebih emailing aja nih tegapi unik selang aku buat aku cila gitu nih tuh nih jauh aku sih magetta tak kuno kili sini aja nih tapi aku emailing aja hak pegu lagu tuh hati asupi email tuh kini aja email tuh nato unik aku lagu tuh hati asupi macam tuh tapi mana kili sini aja nih aku sih macam himi mau ngatu inaku nih aku sih menerman tapi kuno malu nuk kita balok tuh nunu nangin nih tapi kuno nunu lipau ya kita boleh tidak kita aku nuna katigi ngulo ala ngite ugalo tamani sidatani nuna gi jangatta nuna halok tu dama kota tau tu tau kan nang ne hak sip kita buna saya mahatigi mo anak sami pilih si majugut kisani tamakko ho sirium na takka isimale utigi jau si maji ajigi ngituni tukisi jau si mahatta mataman na kilisini ak ne urok si majau tako 25 ngum mata emailing aja hak tu si lagu ti, tapi kena kili sini ni rock tu mungkin. Atau tu inal lagi kat tiga tu ikhwa pilih kerja si maju. Amal usang ini hati asyik tu, atau tu hati asyik tu lalu tama unga fikir talam mungkin.
2: Taman na kanor lagi fikir tani sulu ini kili sini artiku kaju sekarang ni apa kino yang menutam taman na pinga gujini lakau ye kayu sini amanga nuna vumi utanut khimut sini nui tegi guma yo khatua kataman na kayu sini amanga ape khutiga
1: ya kayu sini na kasuang ni atabu ate uti halla ke chimamat amma khuve ge jawla ke chimachuni ta kunu anuna linu upatta wattunu panga kujini kut talume pile ge balle kannega matu inaktabu tamakku akati maji yo khatigini aktabu tak kuna ngan api kijau ni ame mate kena yak tino emailing aku yak uta hai piu ni aku kata mana kaju si gak ni aku pat uba gubli kina uja hai minak ni aku tetat si mungu kaju si tigo mace tu nak tabu tabang piya kani jang itu li taman nak kili si ni aku niu tapi kau kili si ni aku tau lok si maju atu ina ni aku tabu tamak kua tak kujau gu masih maju tabu na kaju si tipe dia kena kum nak hulu.
2: Tamanna khikattanikkut killisiniartikkut kiinoojarni suli kavamattorakkunni pigeahakkanernerpa tamattumaumitsaanu
1: taakku kiinoojae haitauloorsimammata tavunga tuqaangajuit ирниуқти хаттарсутигу кадиситику тааканнерунарлуги тааккуа пилериариджабут и тамаккуа кинауже амигаарсикалланн пата увагу хикертаникку катиммажингин охаря харажармата таманна аажи хатигу тикканни кайнерлабут кисянимана питахарду пиллута таймайлингайна хунарниарту таманна пангаггуксиниуй
2: Atule ko yao si majuni asin ni nuna vumiutani tusakaya la mga atsi apirigutigin me yagataman na.
1: Takwa nuna bumongo nak sa mikay manaw lokto haman nakto mi katimalaw kata nuna butung avikut katimajingit takwa ang ayop kautingit ang matungilingit tay kani haman nakto mi nokhali kata uhalaw ka ma tay kuno katimajingin no enti ay kut ikhanay yaktingin nulo tan apik kutigin niya kaku nuna bumongo nuna bumongo lima tuwa nga yung may himit pagunan niya kapitan. Dahan na kikita ni kuno nga tuwin na si mama kili siniak ni kilaw si Majabut. Kisya ni nuna po lima mo man. Hanok atok tao ni kak si mama nga ta. Ta magkwa himi yak tao loo si Majoy. Ito kisya yung magatigil ito bangat. Kikita ni kuno atok tao ni kilaw si Majangi. Imaili ako talaw mata. Kisya ni nuna po lima mo nga nga sa may takuminang ni atok. Ta magkwa himi yak tao loo si Majoy. Hanuli ako tao kuno mga ta tabangat nuna butung avikunik taman na ilo nang inuino nuto ang anak sa unang makikitalo to na mga ngituming taika ni 2014 utilago pihujibo nga mehangi si yukhalaw si man ni kalaman NTI kukatim matilawin kisya na pekutigin at takatam na kayo si tiyagum na mga kimikum ni ujok tamaw nga nuna bumut atang ituming
2: o kaos ringit at tinikin ng lamme o kaos sa hapigivyo taman na
1: Tu kisi umati cikgu matu nak tunga tak kau ikhnan yak tibo pilih kecik si mama tak tak 25 ni email aku hak tuli roti si maju ni tabangat kili si nak ni ulok si maju mik tak kau atu atu nak tigo taman na kimet kau jauh kan ngerajang nak panu nuna buli mamul atu tau ulok si mama tau nani lo Northern Quebec ilaki ni mewun yak tini makotek siyote itabu na pila kasi malatilagwi uwagul pigya kaya halirat itabu na ito na apikutigit siya na karatay kanyan kaya kung nanuli kwan na rin ng mga tayo nun.
2: Na komisya alakagit pibika kung nakataan no tama na pichutigit sugo la yu akiso.
1: Kaya na may tao Mary Powder.
0: Taan na kikita ni inuwi katudya katigay nga taang ito kakaratak tungo la yu akiso kakatakak tilagwi CBC ko Mary Powder.

Nunca ako may jutaka nara katilak si mayungay. Ariyaneng ito darong nunika ja katilak si magama. Ariyaneng ito tani. Kuwaging katilak nunika ja katilak si magama. Anak ko naksim raksima. Uyo kuma tasima atatakurung mamisyan. Isi maging itiak sa niyo, unikaw siya buksuma. Unikaw siya siya luga ma, si Bulldog mi. Unikaw, atasang ata. Kanito na nga nakaw, yung matiak sa nga, nukakang ito sige siya nga ni. Atasang ata kaw, yung matiak sa nga. Tapako begin nila ako sa mayaran na unikakasya po nga. Tapako kapakarang manyayok sa mga naya kami nagkakangit sa alam mo. Nuriyang ako inyo yun naksito ko. Aura yun naksito ako sa gulota isamago kapakarang nayok tiga inyayok tangata. Kimaraw ko raw ko raw mago. Awari yung naksilaw ko raw. Tapatay may raw mga kotsito ko. Uy ako ka rin naglagalaw ni kumataw to ka mga sago. Ano daw siya magama. Awari yung naksilaw ko ay lang ito nga. Tay may ito nga. Sana aksiptara ka bagay niya kaya katilaw sa mga ko. Siyakto, ito ko ka, tanah tasa ko ka, inyo siyang iti tao karuk sa ni, piyong iti aso sa tao lo ni, tayo man na ako yigito ko, tayo ka ako nagkakasa ko rin, piyito ko. Amma ko, tapo ko tayo man na ako karuk ka rin sa ni, inyo ito sa kakami ko, kanuing nila. Tayo na ko inyo yutigaya nga nanwaro na tangitwaro sakto. Tayo mago inyo yutigaya nga. Tamag ko na nga ko rin ya tayo may rokta karo. Tayo manarim ni ko diya ko rin yari ko nga. Ano nakakon na isa pek sinyoro. Tayo manatoklaro ni uniko diya na siko nga. Sung naksin marang na kumuyo nga uyo ko kuro ni at ate kuro ni. Nipili ako makatak sa laksin magarang ma. Tay may loksin ka katak sa mayaga. To sa ate tumalagi. Isumabay sa akpak sa ngayon yung tilugit ako. Tay may loksin ka laksin mayaga. Kabayakin ni karo ni. Uyo ko mamaksyano. Tay may loktig lak sa mga ka. Tusayo sa tumulugi. Ila, tusayo na ko, tusayo laka. Kasi gulugi. Tay may nanabili ko makatalak sa mga raka ma. Sang nak sa mga raka na kumuyo nga uyo ko kuro ni atata ko. Piyong ititak ko yero kini. Inyutiyang ititak ko yero kini. Baka itak durak sa mga itak ko kano ko rin. Tapos ka magkatak ako kasuk si Maraksuga na nag-inyo yun na sa Marama. Kaya man nari unik ka diya katak sa mga ma. Nipili ako mayuri Maraksu nga sila CBC kuno. Siyempre ka na ako tiyang inyo Maraksu nga. Nipili ako Maraksu. Asa lang ako lak. Kata may akta ko luso nga pang nakta maawla ka ma. Pang nakta may luso nga utak palirang mga may karong na ka ma. Kangata siya piyong nga lang luso ni. Pakadyar nga wami siya pa. E karong na sa kata fuwami ko kasi ani. Kangata ko naksa niya akta ko. Kangata siya piyong nga ma. Sana yaw naman.